0: Kiss and Daddy.
1: 얼마나 이 순간을 기다려왔는지 모릅니다.
0: 아, napasarap po sa paramdam, ma'am, kasi minsan pag umuwi ako ng Pinas dahil lang may patay sa isa sa pamilya ko, hindi ko na pipil ng yung sobrang saya dahil sa nagbakasyon ako may patay. Ngayon, napipil ko na ang sobrang saya, ma'am, kasi sila naman yung bumisita sa akin dito para ang reason makita nila ako kung hindi dahil sa kung ano man nangyari sa isang pamilya namin.
2: Okay na?
1: 잠시 후 농구 코트 위에 함께 선 아빠와 키코. 두 사람의 오랜 바람이 이루어진 그저 꿈만 같은 순간입니다.